0: mwe kapau ku you have history of diabetes in your family ok whanau tala het peke mo sivi peke mo ilo ipe ok mo mo wai e suka ka lava hono hawhai hano whai to ope watu ngai fo ya ka ope koe liliwe ngai mea kai mo kai mo ngai pehe mea pehe koe ki la me no no at pe ya ke tau suka ko ilo ipe o ku tau os mai no ipe to lahi ae maha koe ni ka koe anga beta ko nyatu a pe koe toi whamana tu atu a whatu tama koe nai maha ke koe suka koe ya i o ku whato lahi at pe ke tau mao ai mea to konyo ku mo uilele vai ko lele taha ya ke tau mao warden's best pea ke tau whamasino. Pe tau toka ngā e tau ngā hei whamili. Ke ua toi lawa e maha ko nio o ne lewa e tau mo ui. Ko ia pe ai ki I lawe nou no watu. Ki...
1: Ko ika motok mea mai a ki a Anipauta I e ne whare I pe a motokoni. Ki nao toko ia ku nao maa suka mea tu fatu tāmaki. Ka pae kai ki tau tokanga ki ai mau inga ki wha maasino, kai mo ule rei, ka pae kai toi fulo ange, e tau nofo on pēr mo I ngahi ofa anga mo I whamiri. Ka tau taimi, toi meni te tolo ki walo, whenga maari ko ni te o atu ai a tau hiva, tau hiva hoko e toi o atu pe e whetu ngingila, e mo mea mai ki ai.

impatient na kai ke na o whaakātaki i he whono ngā moi whalala ke o tua. Pea ka mata reo ke na o rea kovi ke a mōsese pe a moi o tua. Ka hamea kua ke o mai ai ki mautonu mi ispite ke maumate he toa wha. Ka ki aha toi me aia te maukai i he toa wha mo inu. Ka koe whahinga mana koe ni mā o ngā hea ke mā kua nau pehe kua nau pāhia nai. Pe kuna fwa amuna toke nau toi kai anga hamea. I hane ko iena na wanga kia ispite. Pe hau hau e o tua, pe kwa vese o no, pe whekau atu e si hova ki he kakai hawhanga ngata vela. Kono ai e taha, nei hanga e o tua whaka ata, ai ngata vela kona, huhu kona, kene hanga huhu kakai pia mate anau tola. Pea ku nau ilo e ku tau te aiki nga tohe o tua pea. Nau maa korfa bore bore ka Moses. Kore ka Moses i ke lotu mua ke o tua ke to o ngā tā. Pea ko yongo ngō le le i eni nai o mai he o tua ke whanau e sleri. Tarang he o tua ka Moses. Ai koe vese e koe whae e whae mama whae. Pea fora fola si hova ke a Moses. Ngāuhi hao ngata vela. Ngata tatau pē i misi e ngata kona uni huhu koe koe kakai o mate. Pē ai kia fuka pē koha ngai fui pou koe uku. Uku ngāu e koe koe ki ai e fuka. Hiki hake fuka. Pē kai hataha e pē kai longa kia hataha e huhu he ngata. Pē sio ke he ngata palasa koe ni. Tene mo ui. Koe palo o mesi ai o toa. Peka ai piaha tahana e uhu, koe ta fua fua fua treni lau miliona e kakai. Peka koe tui na e ofi pehe miliona e kakai. Uhu e ngata, mate ni i. Peka koe kina utolo ni ukei maufai nga maari e te ike more nao mo ui. Koe feinga fua osi peke sio ke ngata. Sio ke mea koe kua tokonake o tua. Ia, sio na wahe tolu, tala noa ai a si isu pia mo Nikodemus. Unu ata whaako iloa koe ni ko Nikodemus. Pia mo e tak iloa he sentarimi. Pia koe pureanga si iu he aho koe ya, isleri. Taranga mo ka si isu. Si isu, mau ilo, ko hoko maime o tua haku. Maula vasio ke ngai, mana mo whai longa kua ke whai. E rangi si iso, ka ia hata haie e hu ke preanga o tua, ka ua kua ne whanau fo ou. Pekono ai ta hai, ka ia hata haie mo ui, tene mau e mo ui ta angata, ka ua kua ne whanau fo ou. Pena ke mahino ia kia Nikodemusi a whanau fo ou. Pena ngau ia ke si iso ai fo iongongo re rei kui nei awi ki isleri. Vesta hawha he wahe tolu. Hange koe ne hiki hake mō sese. Ai ngata palasa he toa wha. Pētof bēno hiki hake whanau tama tangata. Ngai langa taha ne ilo o kwhakatau ki auhata e ngata. Pea moe mawae ta ngata i heri. Moe o tua. Pea ke ne sio ki a sisu ne tau tau kovi e kolosi na ne osfua e ne ngahe a ngarae. Pea tui. Koia tene mo ui. He vesta hao no. He nai ofa peo tua ki mamane ni fwaka no alatof petaha. Ko he koe katoa petu i pikitai ka te ea ke wana auha. Ka ne mao e muitanga ta. Koe palo mesta tauen na angi ki isleri he aho koia. Pe moherea koen a sisu ki a Nikodemusi. Pe koe whakaloto lahi e po koen ko pore iko ke mea mai. Ka pao teke whapapau i. Ka ke kamate ahoni te ke ihe wan, koe whainga maari e. Koe ongongo le re ie. Koe ongongo le re ie. Koe sio pika si.

malolonga ya o nei le fiai me malulu sa mo le mo mo tala vivela la vale la mo la to malanga sa mo ya fa tete na e malur po a vivela le la ya o wo ni fa ta mala se si o tato e o folo fa tu por me fa fiai u malava so se fa ta fa ta ulanga ma lo fa ta mo nga le nga tatalo ma na yo to fa le tua ya le nga te le ya o le malo se le tu mo na fa nau fa to fa ta lo fa ni ta to mo tu fa ta tele ia morki me o la luitio ilia tae au male aso wale ngate ilia ia ofia lava o e mafuta mai tono ni usila ia Wellingtone po so se vae ngon lolo lang fatalo fatu mo ufo lo fatu lu tatu ofisa nei ala wam nangale nei ili si ufongale la umua nia lai tatu upa anga ma uo maua le tautua nungon Facebook or YouTube la website ili ngate ilia frequency maa loto ifua ia na ia vita avali uma malato ua matanga alwe ngalo nei aso maa lo lava lfa maa lo losi ngalo nga mfea ua tofia ya utou Talo fatu ile sunga pali e masiona tu amtua ya lo salia ya sunga profiti vito ai pa fawina lo fatu ile sunga sunga live mduia nga luenga amatala niva a tayao tinaya telisi Agustino ya faftai tele lava faftai le mafuta mai masifo erika ya mduia tayao sunga ya tumua mafatua sa ilau mafuta mai Brisbane famiyo mafanfana Brisbane ya malo malo lava Ya alofa tele atu ma famenu ya atu le amatanga ole nei yaso ya te utou umalava. Ya la fanga solo le tatou porkalame na I fafifianga sui fifiloi. Ya le ngatele o na I famenatu ya wanalava le tatou savalivali etua I tonu le neimasina e tau fai. Wow. Ese volman nei o le neimasina o kuso. Tele o na lelei mauna lu itau. Ya manatu olo fapenana ufo la unga le neiva itau la tatou olo fafifianga malikolisi ya le fifi. So it was for 1 minute on the tile of Valu. I was young on the tile of Fatu Sunga Stan, Yalo Mafutamo Yogilan, Lofetelet, so for Nelamua.

0: o ia le o Pauline Hansen na whaafari pui pui le so mo le tolu tausanga ina ua maua na whainga tau whaase whainga pālota le atunu Australia. O le aso nei tausanga lua fisful whaalen o se whaala vilave mtau tia fuan tupu tono nui deo Japani. Fitus fulu malua tangata na fie soifua I le taimi fo I le ololonga. Ea o le sof I le tausanga te siiva tolu tasi la sfanau leo tangata leo Don King o ia le le. Don King o ia le le. Tau ta ua lava I ta alonga fusuanga le nati whala uloa ta alonga fusuanga. A le sof tausanga te siiva ta si lua na tu maa loa tangata leo William Booth o ia lea na whaavaina le Salvation Army. Ea le utato I loa le tautua le Salvation Army tonu ni usila nei. Tato fasolo atu I Samoa, famomongwa I tato watunu I le so, luo sifulo okuso te usanga tazivalu tolu sifulo Yohane Viliamu. Wataunu watu na nava ya polima, fapea maia, na feilo aye maleli I John Wright, oleli I Europa le na yai na ya polima lava I tau, na ufo ina yai lefso soani ya John Wright, Yohane Viliamu, fayo ia, ya ma tangata fali upu. E taunu ula, fapea mai John Wright, wasifulo lima aso, talu ona maliu tangata lea ole ya tau atonu mai pe atama fai ngā. Fa mamonga na John Wright ina mwfeilo aile so. Ia ma Yohane Viliamu malana malanga ile tausanga tasi I valu tolu se fulu ile afatunga ole tala lei utatu atonu. Ole aso ne tausanga tasi valu ivono ole li o Joshua Slocum. Kapiteni Joshua Slocum e fa pea tusi ela tusi ta ole sailing alone around the world. Ia na amatala ia pia I le so te usanga na te si vanu I vono I le vaa e ta ole spray. O le aso ne te usanga te si iwa te si fa na ngu ngu ma file mu ma sa o ele le tio si amani sa ia pia na vai tau. Ma na tua feo ni mana onga le na mai perita ne ia ni usina I o I pu e vai sa amoa. A ole a wala mua mua le atu fai. Ma tu lota puni le tio si amani na ia pia. Ina ia awa ni toi fasa lawa ni tala wina ia si amani. Ia lena watu lo ia ni usina o le aso lua sifuru lo au kuso te usanga te siva te sifa ia na tapu ni ai loa malo lo le fasa launga ale wale sifasa launa ele ito yola ia o tatu tana nato e maulu fapoponga te imasani faftai laba
1: a malo faftai ili tautua lene isi ufonga lena mua te sifuru lo minute ili valu utal valu fafonga ita ando utal fo Ia au fua ia I le tala lea na uwa tua nei le tatou whamomongo le tala whasalo pito sa mo. Ta siiva ta sifa. O leo te fia fsili atua ia ua le manu le tu toi le au matu tua pe isi isi o sila fia le tali o. Se va hengo le nei a ta upui. Pena ini tangata sa mo na ilofa si a mani na taimi. Walu tala moonia. Ai fua la ia Amerika sa mo. O le na va ia Amerika. E o mea le taimil nei, ia le utato I lole territory leo Amerika. Amerika Samoa. Le ngā solo tangata I Hawaii, mga solo I o I Amerika, le mainland. Ai, au nofua mo umafau fau, anafaa pewa, I tato I siamani. Le lope o le utato I le leil tato ufa siamani. Ia utato tangata fu, ia ngā I siamani. Oh. E o te iloa e o maini stangata ini usila wala talata o isi Australia e pe o tatou e o anga isi aman. Ia e ona o lena kiria e se si aman in nava I tau. Ia e o atu ni usila wa I tatou le ala ua na ia tatou la lolva inga peritania. A mane e voipa ini se si lefiana I tala I Emanuele I mavaila unga tupulanga matua le ne ilta iwa sfulu ta iwalu sfulu. Pe na uto iloa le na taimi na ye inisi na mafaino ta ututala le ngana si amani. Ia pe hifu ini si nifa longo longo I leiti olea na I toutua a nifa matala ni ya utou wa. O nisi na utala ili mifa inafa mamu wina. Ia ae tate maofa fo I wala na faya. I le swinga ma I leisi ya tunu, I leisi ya tunu. Ia ae fuwala ia I le nate. Ia fa iye e fai taua la langi o le taua mua mua ni nava I tau. Ia lea afia to imal pasifika. Ya terminei la e fai tau o yo ya pe wa sa ol pasifika I nei vai tau. E tasi lona, o la yei maturu umano lo si a upenga mamau fai na nofo mai o ai fananga il pasifika. Ya ayo pe ol fafsili na yisi si si lo fiyo si vangwa pena. Ya tala tato leina tato wevala ni yasom tata noa.

0: Ya, malo lava lava tulu sunga fa nene sana ya sa malu lua ma to Wellington ya malo lava to so sola to yokila ni chewa ma isesi sunga ili fa to tole ma futo ma I me le pone ya lo tela tulu tatu proclame mo to ya us me fa fonga I tatu tala ma isa mom telefone ni tayo fa tai
1: Tato faftai le tualento singa na nefa ya sofo wa ulielu tato. Tano ili pule faa soa soa.

Chala flava fapo bonga momo chala fo mai li si funga le lau moa mo le nei chai au o le aso lua se fulu o au ku so lua fe lua ono. O fatulanga ina e fale mai ni potu fa apitoa mo le fulu a iei ni si ta otonga ua lewa na fatulanga ina e fa apia ua tolo po ina au fa opo po ina hai le numero o tanga chai moa I le influenza. Wa fa yeni fono ya sa umal po lenga le soifu malolo ina e mata ito e le tulanga ua iei nei. Matule mata I toto ole numero o tangata o loo anga I atu I fale mai le atu nuu ma alo pito sili o na a fie ile vaenga pito ilunga ole motu I matu. Na faalia e tau si soifua, ele o lava ngā iwa inga le soifua mano loina, ma ua fainga tāma le ngā fatia lau fainga luenga. O fesanga I mga se ngā se le tūlanga o loo iei nei. O le luava yasu taluai, na si iti ai le numero ngā se ngā se o atu le falmae. E na faalua ina le numero tangata e maua I le fulu, na o atu I le vai yasu mua mua au kuso. Na saunua Chris Lowry. O le iai o se potu faapitua mōna o tangata e maua I le fulu, o le afiso sane I pui pui mai ei foi, mai I si tangata. O loo momoli mai ei mafautuanga, I so se tasi e maua I le fulu. Ina ia mā lō lō lele, ma tō anga I tau mawha le vai auli, ma whaafisa o tae le fō mai pe a whai o popole, pe ua tau le au le mānawa, ti ngā le whata whata, ma whaatitele ina fō I le tū ngā o le fulu, ma ia whai le tui pui pui, pe a whai ele I whaia. O lo o tau sisi pēr le ministrao sa I fō mālolo I na ilana saunua ngai whaapea, na tele italia I na lava se polisi mai sui si inia, O le soifua malolo ina, e matua tau fio fia ia vanua mo le toi faafai ngāluenga ina o nisi tangata. E pito I luma pe faatino ina le ngāluenga I fesanga ia I matangata lau tele. Peitai, na tua ia le vaenga faafai ale Greens, leli I minister, Simeon Brown, I lona una ia o se fainga faapulenga, ina ia faasawa itu pe faalu ale soifua malolo ina. I se whiloa I ngā suisi ni o le mtanga lue ngā male minista al maasina o mati I le tau sanga taluai. Na saunua I le komisina o le soifua malolo ina I le nā taimi, polo fisa Lester Levy, whape male pulisili le tau mau, Dr. Dale Bramley. E tau watele le tau fio fio avano e toi whaafai ngā lue ngā I nisi fō, e whaamalia I nai le pāke te le tau sanga taluai, ai a whaafai ngā lue ngā ni tangata e whai ngā lue ngā pito I loma. E te tau na sai nei le sui pulisili, e whaamao ni ai, na whaalia se pepo whaamatalanga na whaalau loi nātou. I le asosio tangata whai ngā lue ngā le mā lō, e ala I se talu sanga I lalo le tō la fono whaamatalanga loa ia, wa ta wai, Na whaatu ina ni fono whaitu malo le masino yuni lua afi lua faa. E sainia whai unga umalava e whaafai ngalue ngai ni sifo. Aena ta aofi avanoa ia ele uni ngalue ngafafo mai, mai le toi whaafai ngalue ngai o ni sifo.

O fatulanga ina e fale mai ni poto fapitoa mole fulu. Ai ei nisi ta otonga ualewa na fatulanga ina e fapea ua tolo poina. Au faopopo ina aile numero o tangata e maua ile influenza. Wafayeni fono yasa umalpulenga lsoifu malolo ina e mata ito ile tulanga ua ye nei. Matule mata ito to ole numero o tangata o looanga I atu I fale mai le atu nuu ma alo pito sili o na afia ile vaenga pito ilunga ole motu I matu. Na faalia e tausi soifua, ele o lavanga ayo inga le soifua manolo ina, ma ua fainga taama le inga afatia leo fainga luenga, o fesanga I mga ase ngase le tulanga o loo yei nei, o le luava yasu taluai, na si iti aile numero nga ase ngase yu o atu ili falmae, ae na faalua ina le numero tangata e maua ili fulu, na o atu ili vayaso mua mua au kuso, na saunua Chris Lowry. Ole yayo se putu fa apitoa mona o tangata e mawale fulo, o la afiso sane pui pui mai ei foi, mai isi tangata, o lo umomoli mai ei mafautuanga, iso se tasi e mawale fulo. Ina ia malo lo lele, mato anga e tau mafa le vai auli, mafa afiso o tae le fo mai pe a fai o popole, pe ua tau le au le manava, ti inga le fata fata, mafa atitele ina fo ile tu unga o le fulo, ma ia fai le tui pui pui, pe a fai ele I faya. Ele mas fulfata usango se taule ele a walokaina ele leo ina uta mafaya nga oini wae ala kapa mai a walo no fuafi mafale nga ina ile polkala me fa ai loilo mole saunga le mo ole taule faile a sotolo yulai na taule mai na ile leo seli pote winga is tangata na alui a walo no fuafi takapu road itawa I Wellington e ono masifa tanganga na faale nga ina se wae taua mo fa ai loilo peitai na sola le nga oile Jaunu uatu leo leo na tau fia fia inga anu fuafi. Mo ngā luenga faali leia faa nati nati. Aina mato atele lava ni vaenga na faali hangaina. Na faya se osfa inga le Investigation Support Unit. Ile asolua I se faale I porirua ma loka ina mai ai se tau lea lea. O le asolua o se te maitula I eile faa masinonga faa ito malo porirua. E tali I o na molianga. O le masina talua ina loka ina I fo I se tau lea lea e faa tolu tau sanga le matua. Ona ole faafitau li lavae chasi, na ta ue Renee Perkins o loofisa ole oleo I kapiti mana, e tusama le tolu afe tala le tau o mea na faalea ngaina e lea tangata. E faitau afe tangata ni usile ilunga ato le ta iono lima tau sanga le maatutua, o loofea ngai mafainga ta, ma uale nga fatia vaenga pito silo na mokumiaina, e tau siele soifua, e au fie tau mafai tala fea ngai mole soifua maloloina, faapia malava lava, pio na maa se lipo tifou. Na ta uele Older Persons Poverty Monitor, leana fa lauloina ilea soa na nafi, ele New Zealand Council of Christian Social Services, uafufula atua ise ata moni ole mativa, matulanga fa ingata ofea ngai matangata maatutua, na fa alia le fa laapotupatonga, ole taimi muamwale ua yeise tu ainga li ipoti fa apia I New Zealand, ma olo ufufula atua I fo ile fa avae fua iai, le tulanga mativa I taimi o mulimuli mai ole soifuanga o tangata maatutua. E lata ile lua se fulupasene o tangata ni usile ilunga atolta iono lima tau sanga le maatutua. Na faamisi ala tau siaki I fōma inifo, ma fōma I maasani, ona olele ngā fatia o tau. Se lau fast fulfitu afe tangata maatutua. Ele ona ina fale olo ono no fuai, po ole se fulfitu tesi male lua lima pasene. Male se lau male lua afe, e ola isi soifuanga ila loifo le lima se fulupasene, ole ave resio tupe maua, pe a umaona ave esele tau e tutongi ai fale olo ono no fuai. Petu samalelu se fululi maafio ila atou. E fainga taale soifuanga olu olai, ona ele maua vaenga pito silio na mana omia, na saanole pole sili Alicia Sardin, ole neili ipoti, wafailu ngai nai se isi suinga fuu, pe faa pefeo na maala malama ni usila ili mativa, itaimi e faa solo solo ona maatutua ai. O tina matama itai, o maauri matangata pasifika maatutua, wafaa alia le maua lunga ato li tulanga fainga taa, o feanga iai ma ila atou. E maua lunga ato fo ili tulanga mativa o tangata maatutua pasifika, I vaenga ese ese iva, o loo vae vaeina ili lipoti, a elona lua iai, tangata maauri. Ita alonga, Wasaini le tamaita I Ruby Tui o New Zealand I le kalapo le Trail Finders I Engelani wa uafa ilo le fia fia o le kalapo e faapea o se tasi le neyo tamaita I pitosili o na amana ia I le lakapia le lalangi lea wasaini I la lato kalapo o tui ua tolu fata usangolo na soifua ele ngata na filifilia.

ele chai cho fitu ai fa pia fo ile chai cho se folu lima a New Zealand. Na fa ali se cha se chama cha ina via magab chene la ne chipola New Zealand Amelia Ran ekena sio sa fa ngo fia la vala na fa u ngai si fia i e cha alol cha ni sanga ne chipola Australia u choi fa o popole cha mi cha alol ne chipola ekena sio ina u sai ne cha alol le west coast fever molelua felo fitu o io se cha se sui fo mai New Zealand Ole au fiatu ita amilusang ole Suncorp Supernet Ball League. Wamata wina le tu uo New Zealand. Ae malangatu ya tunu o yifafu ole jele uta maita in New Zealand. Ona ele umafayel fa la putuputonga ni tipolo New Zealand. Ona fa maoni atu ya ilato. Le yei usitau wanga po usita amilusanga. E tutonu lavo New Zealand ili tau sanga asau. Na faalie eke na asio, saafetu una imalana kalapu fou. Nisio vaya nga uma pitae ina uailoa lea mafaya na faata siatulo na toolua. Malala faana we toolua I Perth na faa mautua atili eila na faa iunga. O eke na asio le isi kapitenia le Paul sa Wellingtone ili tausanga nei pitae ili umafaya kalapu ni tipolo multa amusango le ANZ Premiership. Ona ofu ina atu ni kone karate I jene ta alo ili jaimi nei. O le to ono sfulo jene ulo ufa kone karate ili ta amilisanga ni usila tau sanga nei. E pito to otele ila atu ole ale maua ni kone karate I ause taania. Po opere taania. Ole kap jene ali Silver Ferns, Karen Burka. Ole atu ifa awa ule Sunshine Coast Lightning. O Maddie Corden. Ole atu ule Queensland Firebirds. Mose isi kalapu. O Chris and Weke. Ole atu uali New South Wales Swifts mo seisi fwe kalapu I aus Italia lava o Kate Heffernan. Ole afa au wawona ta alo ili ausiampine ale Adelaide Thunderbirds mo le luafi luafitu au Kelly Jackson ili Queensland Firebirds. Talafo wia maile si ufungo le lau mua mo le nei vaingo le jai au.

0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo'i le langolango a le New Zealand On Air.
1: Kalo efa fonga le tautua le si ufonga o le laumua le neitu la le tae au. E a whalongolongo I tatou tala mai Samoa, ya ui fiso ia inga o faipule po minista, sui minista, mesi o nanga le mano I lalo lea minista, male minista. Yo vanga ia ele o ni mea fo'u me o leva I faifo I New Zealand nei, e fe tu na I mafua fua I... Ile va ai fo ile ta ta yo to no me sel palmia marka pena ta fe tu na yo na nga pe ta tu fa long long e ine swing na ta ta man tu aso yo ta onga o te lo e fa fo me fa pena fo yo ya ta te mai ta wo le ya min sta um ma le ya le pa ya inga ol min sta na ile suia ya sa lo fisile fe ya onga wele ta ya o ma ol min sta tu pe ye tau wa mata mati wa ilo umale ngol minsta tupe o en minsta so ifo mana loina minsta wa onga ya ai tau wa on o le swing of the little tal fo in fan of so ya ai o mata ngal wa ngata tele ya se ya se suya tu maua ya se vanga ya ni sila le na suya le minsta o le so ifo mana loina stambole riti ya le maori le sa ye le doctor riti ya suya lo le tanga tele le temine ya pe isi am tanga le ngat tele se ase ase ya ya ai paua e fuo la vel me fi nga lo il pal mia ya malana ye fo ima tai tur tu langa o ya ya le tanga le nga po nga iluma ya po tu mau ni metasi o lo o va va ai company ze tele ya mai fa fo e fa nga ni usi le fa wo ni ya va nga o data centers ya o te lo usi le fia ya mau o va nga o data centers to so fale te tele to it on computers. Computers lane, ema fai on fatau watu ava noa to turn on computers here. Elisi awa unanga is esia la langi, se tala fatai tai. Ava pio le data center le kuko le la fai nini usila. Ya pe fia se la wafe ya ni awa unanga is esia la langi. E stoa pe tewa ia la tofa mtalanga. Ya amana umia ya luosu fai tu la tala ya data center ne if so ta ime ya ilusia amerika israel wa kupito e tu say if so ta ilungo internet ya na lato va aile ya lato fam tala ngan fai lato ngan luen ngan so saimia o valo angala na tu si estasio li poti to tonu o posten ya amerika le vangale ta o le posten consulting group o lo valo ia lato e pea male lima afe tangata fai ngā luenga ni usila ni ngā luenga e maua ni usila I data centers e pea avavion fai pea male lima afe ni tangata e maua ia lato ngā luenga I ae olefo I valo I e pea male se lau luas furu piliona e sasaa le tamau a ingo ni usila pea fua le valo angana I momo e fitu se furu piliona le utoe valo I e mai olu se lau luas furu piliona olo o te te eni seo tangata le motu I saute I fale te tele po o data centers nei ya ola mai tau la tu tele le le tise ya lua ye le tau ngofi ai a umalona fau ele tu mau pe le lima fe nta tu fenga lu nga pe fiafe pa u mai la nona valus fulu tanga tele la tu mai tau ile lo na ai ol valo angale mai nei pe fa pe tele ni data centers e fausi ni usi lo tu la na tu le masa na fa angale pulo le na fa longo le pulo tau le cloud ma ya la se fe lo le cloud ya ol mena laki e mo ya le mana ya e mana isi tu le mana isi tu tele watta ye tu a inga lungo le ol Facebook ona se fe lungo le cloud al Facebook ol Meta ya ele ya ise la te wo ina e mo ya la walu le public la wa sala la ule la lo langi e me fai lo fa nga e ya ta na e fai ni la tu fengi ya na e le fi fi ma ule fi fi le sta mi wala wa wa va tu ta suya ta ta fo linga ma fa yini si va nga va pena a tu so watana la wo lokka to no o data centers ia poli cloud a wo nanga ne ia ona e mo o mieni space poni ava no te tele te wo fa mo la ne pe fo YouTube ta ta va ne le YouTube a si million na ta ta fa nga ne pe 4 billion

tanga te whangai. Ia ma tanga te ilato account, ma lato channels, mewha pena. Wela te te lea ko ngā tata nā mō videos ma mewha pena, o hata oka, o le audio me umana. Ia, ele ropo fete ua I nauroreru YouTube. Ia, o tutongi ni awo nanga pe, ifo se la tau cloud te ua ia la tau whamdala. Ia, e te le po pole la tau su e sau memory stick fo ilele po sau external drive, po sau computer, po sau server, e sefe ia whamdala. O la e te umai lunga le YouTube. Pea na, o nei vaenga na le mai tau ina le teimine. Le langa I mai ni usila. O le tangata le te ita ia mai ele campaign po le... le company le tawana winner taw fa fighting al winner le lo le motu isa te la fa ali ya e fa ali mana tu tanga la utile I fon no ye na fa ya o le ata unta ta o le pao la tele le pao ya bi ala tu ala fa mela tu ile ya o le tele le sa o ma to ile to ma o ingo ni usila ile la ile se mela si e fo lu le pao a o fa mo mo to nuana e tele le ti se ya lu tele le ti se ya lu ya al valo ngana pe na mai O le siwa engol tala le na faonga le na amat watu ne ye. Sa vili na itatu telfo ia o te faa mao ni ya lele. Le ta o le National Trades Health. O te mana tua le po le ono tau sanga po le fitau sanga talua ile na maua lunga le amingo le tala le idunga. O le so ifua la o le leyo na itangata I farmers. Misi lava na itangata I faya lafu ma moe lafu povi. Ya tato wai foi termine na I farmers ia e faia uma fuala au aina ia mesio la au faila fumanu. Te leo la faina ole soifu ona I tangata ia ili mafau fau. Ti inga inga ona tau ngaluenga. Tasi el sawo lo longa ya po ti munga te leo la faina. Ya ute manatua le te leo na I tangata ia na faina mafau fau mo ole fao ila tau leo ti ala tau. Tu lo wale ngangana. O le anganga fwena le tamu faifata wale so ifuwa manu lo ina wale tangata ni utreidis. Tangata inga lulue inga lunga pa lama ka muta, faimoli, plasters, ila uvarifale. Ae mo tatou fo ye fayanga luenga ia, tatou za moa. A wale fatuwa ina tutongi pili ya na itangata ni. Wae manao manao tatou e fayanga luenga ya fatuwa ina tutongi manatua le walu le tupe. Fateta inga pepa pele se deposit na vea. Ilunga le vale lei sa se ifaila u ta jinga se se a o ani nga lunga fi fa ala walu le tupel tanga tele ala ila na accounts po le pannings po fi lava po le fale ma ye mo me o lo a me tau paipa o lo ele tisse ala wa mai uma me ye fa ye nga lunga ya po le tau nga lunga le walu ye ye mo me uma na me fa nga lunga me uma ya me pe di mafi mal fa mai mo uma lo nga lunga tong ilo pi I want to learn voice if you fatal. Yeah, fine. If we move forward, we can attend. Yeah, that's a business. Yeah, that's a move. Fatal. Yeah, fit to us. So full fast. So it must be nearly tongue. Yeah, pill. Yeah, I want to learn. Yeah, fine. The account. Man, to all. I say, meet the. The account. The tongue. Yeah, palama. Por fin moli. Por kam mutai. Eto ay lato fa may ang alu wa wa. Oo, olong le max wa ngata lau. Le walimas full wa fe. Fin to fe si siya wokalang alili. Paye siya pill. Ai ole si mele pe ona mai tau ina ole tele o tangata ne nga lulu nga lunga ni to fai ala to wala to nga lunga fa ofisa a fo ise fele to pe o mal tau to tongi o se administrator po ai sa fai nga lunga fa ofisa a fo la I walu le aso nga lue le la va to sa to po no to fai invoices fa pa le ni tau nga lunga na la fo le yo tele o tangata la fo la to invoices nga lunga I le afiafi po le level po po le ala vol time ai mo ta to we fa nga ina nga lwe nga ni tanga tene e ma nei level of so so ni ai e le fa pe o fa to se mele tupu ya wa tele ta to nga lwe nga fai e ka le si o fa la tonga o ainga ya mauti no le le ya ya va fi to tongi pili ana tanga tene nga lwe nga lwe nga yo trades ai o le va o e ma le tanga tele nga lwe le fa nga lwe nga ya o le va na o te o le le fa nga lwe nga lwe e se fo la mta o puna alum tsa bulu fitel noto il so soani tato ye mawal malo lo ino na itanga tane ani si te me vidiel no mena pla le devol po ve tu ala sa wale pa lama po fai moli ye am tu a lo lo wale tsa wa ya o tato sa na na itanga tane o lo fata u ne jaimi la to so fu malo lo ina ya atinga ina le tino tu ina luenga le malu lu malo lo wale tsa tu tinga ina le mafau fau Saul Falletto, Taufa, Singer Pilia, Silly Land.

tinga ina tinga le ulu I le tuai ina tutongi a toi sau mo le tala se umara se mauara pe te le la paleto ya pe no ufa ilo atu ya nai tato usofu itonga I Amerika I te mosola ya tato si taunu staunu ngaleli e lua a inga of SSI a inga e lua ya le la ua fiele ola le stangata le la avil tunga maua tanu a toi vesi fo ya le tama sufitu sa usanga le uta fiele leo malona tama ma vu mai na fusu tama su fitu sanga ma tama mole twin ole au su tama to lua wa inga ye lua inga tonga ye lua amerika yuta ye fusu la la wanga ye to te ule si ali inoti ila su fitu ai to ve si fusu anga le li le su fitu sanga mal ma sanga tai su valu tau sanga tanga lo le tama le li le su fitu sanga avel fanelo na tali ya le na fana ma mali wa ile si al masanga ala tau faola le si al masanga ya yeah, le ala tau community ya tonga I tono Amerika mesi le vale no Utah tau fa fa sele lenga ina ia tu ilalo le matamuli male male ma vole le pride ai o mai fa sele lenga o le tu au te u te le fa pe o te fia fia ia o no le misa e ta te fa tai ele o sa mo ma tonga ia tau misa e o te le yo le afianga o ia me pe o te mi le lunga social media e Vesi America, ya, it's a yawavish to his former tato, Samomatonga, to Puranga ya on a new silla. On a little semele late. Ya'll have no for ye talta noa, petato ma to any fan now. O less if I hang a theatre and noa for ille momilalo vangalo, the warning spool up thing. Only all my tow win now, tortele, we eat a mighty walato ta alo talon fight to pay no telephony. Ya manai e lava a faile fia fi fale a inga si o a inga. Ia ma tala no iai, san? A fine. O leo iei ia na iso isu enga iwa maua wa te wa iei tala vau le wa ta alo poka ilungo o telefoni. Ta alo poka. Wa leo il casino ta alo ai wa faa saale u le age group lea a le ufa o ngai. Ia ma faiana alo le tamaititi e le ma faiona iloa e tangatane I faia masini poka po le alo na matua. Ya e tala tala noane iai, ya e manda ia le toe vaiva iai. Ine muta upuna, ine muti noa sao, ma o ese mei tatou whanau a ua le a fia fuwe vaingane o nono lai laiti. Ya la tas tatou pese, leo toe luas futasi mi nute o na ta leo le, o le se fulu, toe o folo fatur polo kalame fa manu ia tulu tae ao. A vifianga ma leo fe pese, ya le benine o tia fau. O le pese lea na fa mea lofa e leo fe pese ale... tamo peni anisi man la tovi pese ya si o ma fo faule ngola vi pese na ona ta o tulia a ona to we anal pese le en fa me alo fa man peni no tia fau ya le la ta uta ua el peni no tia fau pese le ta ul sa pasui ya al pese o le pese tango ta u mai lu ngol ta to comments a ala vi pese le faula ala vi pese le faula me le tongo ona to we anal pese le Ya va vivian le tayao, tay mi 12 minutes le tayao, le se folo, ta lo falava.

Nei fa fi fi nga su fi fi loyo le tai a ole ufitu minute u te ene se fulu afas fulu e tata programme fa yuna to fa fonga le tel no nga ni fi nga le pulu afam sanga te alu Morris ya male sunga fa matua ino tino pe rira ya olo ye le tau tua le a e la olo la tu fa nga yo inga le fa usingo fale nei polilua ya ela le so sani el malo la tu ye fa tu teia le a unanga le lei ta huo tele y el proclame nei mo le fia e wai umi tau sanga le fa nga solo il proketi le nei e ma fa yan le sta lai lo wainga e o lo fa nga solo ma fa lo fa le nei tu ule i ngon tu ainga le dis e ma wai fono pe ona tala tala le ta tu proclame ma wa uma tu e le o tele nga il tai mi lo ta tu proclame a forse fo lu fa wa nei fa fi fi nga fi pese ya o ta tu lo mo le tala nga le pese le nei na tu sia sunga ya al pati ya mission for two ya mali ya but town faces ya inga ta to sa mo na to pu ya wi ta lon kirkiti le le pesi le ta wala nga sulmona usmel fa fonga